Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: kamar robobi masu tafiya da kafafu biyu wajen yin aiki a dakunan tiyata. Da farko masu binciken sun gwada kwarewar robobin wajen yin kananan motsi masu matukar daidaito da kuma iya amfani da kayan aikin tiyata akan abubuwan da ba su da rai. Bayan sun yi nasarar wuce waɗannan gwaje-gwajen, aka ba robobin damar shiga tiyatar gallbladder da aka yi wa aladin da aka yi wa allurar bacci. Wani likitan tiyata ne ya sarrafa robobin daga wata na'urar sarrafawa da ke nesa, yayin da wani likita ke taimakawa a teburin tiyatar. Haka kuma wani mutum-mutumin robobi na biyu ya shiga aikin na dan wani lokaci kuma an kammala tiyatar cikin nasara. Ko da yake an dade ana amfani da na'urorin robobin tiyata da ke tsaye wuri guda irin su Da Vinci wajen tiyatar laparoscopic. Wannan binciken shine karo na farko da aka yi amfani da mutum-mutumin robobi mai kama da dan adam kai tsaye akan teburin tiyata. Binciken wanda aka wallafa a mujallar kimiyya ta Nature ya nuna cewa mutum-mutumin robobin masu kama da dan adam na iya taimakawa likitoci wajen gudanar da haɗaɗɗun ayyukan tiyata. Rahoton ya kuma bayyana cewa waɗannan robobi suna ɗaukar ƙaramin wuri kuma suna da sauƙin jigilarsu idan aka kwatanta da tsarin robobin tiyata na gargajiya. Hakan na iya bada damar gudanar da tiyata daga nesa musamman a yankunan da ke fama da ƙarancin ƙwararrun likitoci. Masana sun yi imanin cewa irin waɗannan robobi da ke sarrafawa daga nesa za su iya taka muhimmiyar rawa a yankunan da ke da haɗari, wuraren da ba su da isassun kayan aikin lafiya, har ma da ayyukan bincike da tafiye-tafiye zuwa sararin samaniya. Ƙasashen Burkina Faso da Mali da Niger sun ɗauki matakin farko na neman haɗin gwiwar karɓar bakuncin gasar kofin nahiyar Afirka wato AFCON ta shekarar 2032 bayan da shugabannin hukumomin ƙwallon ƙafarsu suka gudanar da wata ganawar farko da shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka Patrick Motsepe a birnin New York. An gudanar da ganawar ne gabanin wasan ƙarshe na gasar kofin duniya ta FIFA ta shekarar 2026 bayan da CAF ta buɗe karɓar bakuntan ƙasashen da ke son karɓar bakuncin gasannin AFCON na shekarun 2028, 2032 da 2036. Hukumar ƙwallon ƙafa ta Mali ta ce ƙasashen uku na shirin gabatar da ƙwararren takardun neman bakuncin waɗanda suka ginu kan haɗin kan yanki, haɗin kai tsakanin ƙasashe da kuma bunƙasa ƙwallon ƙafar Afirka. Burkina Faso da Mali da Niger waɗanda suka kafa ƙawancen ƙasashen Sahel sun ce suna ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa a fannoni kamar tsaro, ababen more rayuwa da bunƙasa tattalin arziki. Sai dai har yanzu ƙasashen uku na ci gaba da fuskantar matsalolin tsaro masu nasaba da ta'addanci. Da yake magana bayan ganawar Motsepe ya ce za a tantance ƙasashen uku bisa ƙa'idoji iri ɗaya da sauran masu neman bakunci. Ya ce za su samu dama irin ta kowace ƙasa. Ya ƙara da cewa CAF za ta yi la'akari da batutuwa kamar tsaro, ingancin ababen more rayuwa da kuma tabbatar da zirga-zirgar magoya baya cikin aminci kafin yanke hukuncin wace ƙasa za ta karɓi bakuncin gasar. Burkina Faso ta taɓa karɓar bakuncin AFCON a shekarar 1998 yayin da Mali ta shirya gasar a shekarar 2002. Idan ƙasashen uku suka yi nasara, wannan ne karon farko da za su shirya gasar tare a matsayin masu haɗin gwiwar bakunci.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: İzaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el radio la voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушайте emisията на български език на Radio Glasat на Türkiye.
11: Юфлет зъри и Türkiye.
12: Це ли ши Туарчи чишен гонго дентай.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
14: ده ترکیه غنگ رادیو ده
15: خصوم ترکیه ای زین رادیو گیانه
16: اترچیه رادیو صدگوری ترکیه سخمه
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سر
18: ایچ رادیو وچه ترکیه
19: گوارید گولس ترکیه
0: ایفیرده ترکیه اوازه
6: گیت بلیر Türkiye'nin Teki Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
20: Gider ediyorum.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiyya. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.